Ta suppose ra yo men. Pa ra yo, pa yon problem avò. Sol ba mapman do. Mwen ta sote kon nan la vit si moun yo. Pou balan pi lan moun, pou gide lè. Se so ke mbalwe fè vi moun lòt kote mwen men. Mbalwe komanse a zero. Mwen sol sa mman do pou toujou prizan pou ti moun nan. Paske mwen men apil, mwen ap toujou mwen men.